0: una semicircolata me pe banero un bon hausalto no no bo me un el ino la radico o cana tu ite ma go hau de che la un tuin che to un rege hatti manga tapijo si ma ju ino la radico nut a ke smote logo ta ko cana si ma ju si bi si pe ba le ju la radico nut 251 ngone rai looting ta ko hitu nga ga jai ube kailo inu le gai kuni to June 30 uti logo CBC kukese ne apersoe kani lau mata manale asi jile lau tui nasa tau si maninga nik manago 440 hitu nga ga jai ange ka ga jange ta sila ta anitun Jane Bates ta nanuna bumi Ah, qué gato y yo, que tengo que tener un carnelo.
1: If you don't know where your kids are.
0: D'accord, que tengo que yo pido si me yo no me manga a tajar, yo me yo un pata y si malo un alarito. Ange yo cago yo, yo y de la otra o jatangitun. Amalo tau taco, llega por le así tu y napatutu. Te ma pijutau ne pango hatau jo te ma amisulo lahe lektu inu lagi kunu pijau si majun tako hitung lagi ubikai anna ko hatalo tako inu lagi kunu kama gejau hatak si majun 607 katilugin 12% me hubba palak si majun March 2025 me Inu la gaji ko hasima mijui ta ko go amisu na sei ilagin ikajok ta go matu na ga halamata ta malu ta ko ta ko amisu mijui go anu na busila ta ni tu kese ni ta ta ko amisu ngo palak si mana ga ta mijum Baffinland, Malagalaga, Jingi, Toronto, me, Katu, me, Lauto, Tadle, me, Aperi, Lute, Katu, me, Zimik, Angata, Hoji, Lute, Niwet, Hoji, Tilugituna, Kutangin, Amadutan, Nailak, Nunavum, me, Anginapa, Nojo, Gaba, Makosila, Tani, Kanaja, Biodum, Baffinland, Kotakwa, Akadichahap, Bingin, Saputija, Duti, Chetahaman, $2.6 billion akalitsa hatun amalo ta ko kina ojon ni tu chera mata ta nulu ja matuinga inam ne aman 1200 kanai da ti nu na bu mitun amalo ta ko gava mato hakku ba fanlan kunni tamani 500 million nguloni ikaju ta hakse majo atokto ti chiluting Amalu mana ujuli tak kau kartu ibu sila tani ngatu mintili jauh si majumi ni ubat cakap nak si titau lektu it kesiani tak kau nama nak kartu ngitun tema tak kau akil cakap ibu jui kina ujuli jaga ilawan yang mata Ontario me kartu ibu ujuk titak si malu ni tak kau nalu nailak tengah. Saini sikun umiak juang ikaw di sa kutaw batuit uke utaktu imangani isumala utaw ngin nakatak si majukan na tamiuno akago ni hangit tenun makaw umiak juang uju utakwa uke utaktu mo palela utu aw jang Zulang malu Zulang 2 China mo utakatala utun unalit sa jalaga di kunu malitaw hotel utun kaw di sa kutaw luting ingikaningin China kalau tu tak kau go, unatang nemu tuang itu ni kesian. Kau desa nemu atu laut tu kesian. Isul isu malik jauh tu. Alex Dlee atau nak kau tak temui nunangu lagi nemu sapu je kata usul. Kau jema jemarik. Kalau tu China go tak kau Allah cikgu siut ini atu unak tu itu nanti saja lagi loting.
2: The issue of dual use research. So if you learn a lot about
0: Tako how you shall name Mutuanga Gunam Jukasiani Tao Tako Ikangani Mutani, how you catch what the Lugi eating in the Akau Majuni, Unali Chazanillo, Atuma run not to it, Parna looting, Tema Luto, Tako, Damachuminga Canada, Miu Nut, how you shut Tao Chiang in Naka Hamna Taudun. Malu nuna hakang si majuyo bikay ta ko pibahati ta ulaw to si bunit siya nga ni ukew taktiw

0: Ila kita hanya sibuk di susah saya kata pakai luang anak gajah mit. Pas aku kena ulang mat, ulu minge itu salong melabut. Kan aku susah kalau memang ah.
1: Aku ni makudu kudu sini ayah hati gigi semua kudu dilihat James Bay ayah hati gigi niaga. Quebec gabo manga aku lah itu mik. Ukhad luar akta le kita hatta lauk simabuk. Tukisiyaw li cimagayal waswak suni urak akta jub siti yu uti waswak tamanik. Suna limaanik angalo kawil duunang menyut suli yudu walago tigit suwil yu tamanyut. Allanut kwinut inun nulu. Sangga kumat ang kalwak suwit angi hati waswak salawi kisimi pinswak pigilok tamanyut. Imailiuliu miyangin na hatta suwit. Sibullok. Alay makuwa kwekut inuillu sunahat langitut. Nunahakasi marunong minut. Piyum na utikalami sunamillu ni. Ang illu kwa pitao si mangituakpat Quebec kuno. Ay pa nga. Alay makuwa kwekut inuillu namminahat langitut. Sibulibin ang mintahutiminik. Nuna ginagtagalwami ni naroktaminik. Pingarot, nuna hakasi marunong mapiyun na utimik. Namminik awlal lugu gawamahaktugun na ulit samik. Pitahalaw simat lang ilak hangalunit. Tamakwago walaw. Bibalik ulit agalapit. Sunalimakta ako daw ng imiyulunit. Alay kriku inuilyo. Pitahalapit ako simarangit. Bibitsatakang isyaktugun. Kauk tiga lapin lukut suwit. Anya hati yego dikudil lukit. Asikwe lak simabut. Inyo-inyo nabim miut. Inyo hati yitsya simaninginik. Tabung alima. Sikutiyo di simagurawan niya lak tiligutaman na. Kalunak doat sunalimanik. Aul siyudu simagusingat. Sa ataw ko tihalok simang ito suli. Sugiak taw ko tihalok simagatakan ito. Inyo isikot sa hataw tigutigi si marangin niyik, tayo may lakay si marang ninyo, pityo kilimik. Tamak ko, alian ang ito ko daw si marawaloy, asing itigong mayo ni inyo nikok agaswa kaya haktupalo si marumak o witsutik. Kana damit abi kaswang ni mok, nakawang ni makakotaw hatutligo. Ikaswang makat si mam misutilyo. Ukausong minik asirokta ulit si Teli Gaswaksuti. Uiwit ukausong minik. Quebec man na nuna nga. Unugaya kalaro ni Halunanik. Nuna si Mahatawroktalik. Canada mit abigumanong mik. Nipariya hakon ng itunik. Canada. Nakukaswak ni kahatta si Marok. Quebec miut abigumanong mik. Pinswak to hutinginik. Pihurak doat akiyaktaw nuktigoktunik. Mani chutik, iltakayaw naktati kaswaksugo. At jigiyaw lutong itumik, inyo hatigip yun nakaklugo. Kalunati dut, distinct society yun nakaktamik. Tayaw nakta, simat sulo, nalunay ko na.

0: Yuza lauman a pegeja kanele lauxima ju si bisi kun hamaruta ko utaktagautina lautu de apekutinu kiututinulu hawjiga chatta ugamita ko 440 lautu inulagi kunnut pijausima ju amalo inulagi kunnu ikajokta uga haxima ju 607 ngulutin inunni ikajoktu ingina su mani tok tamsen suli joksa kunni ngatto ka inuli gadi kunni ta ko khati manga ta pisi majang ni tam maksima la utelugin
1: tam maksima yu metuni sisi mala on mata taman ta ta menne an marikto nuta akuri naisa utituin na on mata
0: ta kongela na sakta o khatta ni gajang na sajit juamun 2011 minik uhausirin nahat taksimam magin amalu Jane Bates ta nakigato ijokito nga kajani ubikanilu nunabumi ta imago ta ko naluna yata usimatsiyake hati ugaluan amalu tamako ilagi zero juin ikajokti khatsialutin ta imata pitu tigilugu isimalaw tigilakitangi kamagun natsiyakalo mangata inula kaji kuta tay manuta ming akitsuy wale nirak si majuin maluto kata ko nalunerta si matsiyang nirajangin man na ilata na nirivla ang ito minister lakto Gwen Healy ake ako uhakto ni niliw te karun ng ito ko man na ujo uhakon na tuwin nakto ni ata ko nuta nasak si majuin pisi malaktangin tay malo 90% rajangin kanay jating ino ta mi ilin niya ko ti mi ilin niya si manigalat tunigin amalusuli kadyo si balaya nagatangit akaguno makuno taman na panataw si majo Bafalan maligalig jing Toronto mi ikatuy bi mi lautuy talimir mi ikatuy di mi apiri lutik niwe at saka kumalutis yung nagkutangin ning amalutan na angin na paano na bumigaba magkusila taani ikanay jak biuru kadyo si inakon naluni Bafalan ngilata kukay na sa hatit isunod sa putyaw si mamat $2.6 billion akilit sa hatilugin tay malu atana nulu jan kajusi na hujau luni 1200 ne kanai jak ta hatu nuna bumi amalu gaba matu hakuta ku atu tuak titisi mamata bafilan kunik $500 million nguluaning tay malta ko tikuak ta unga hujui jui ikaktui jikunu tikuak ta ming niwetsa hakunak titi lutik na minikangit tu ngituin tay mapid yo tigil lugu go ta ko namin ni wechare titao du kina de le rota ne ngi mata Ontario me katu yo du nalo ne sila tu titara si maluni si bunitin ni amalo sai ni si ko umer du at hawde sa rex si malo tu o ke ta tu i mangin ni e si malo tigi jao du kanata mi unun Akaguni hangatuni, makulaw tuta ko kuyotak tumitiw awjang Zulang amalu Zulang 2, China mo utikataan niku Unalit sa zalagajik kuno malitaw hatalaw tuwi na kulang mga ta, sulang mga talaw Sa inisik ko hak si majuta ko gokaw si sarni na mutuwa ng alaw tun Kasi ani isumalaw tao yu asingin nun Alexander Lee ata nanunung wala kasi ukir tatumi sa punjaw na mulo kaw di majumaring ukalaw tuta ko ago alat si kusiyo tini atong agon na tuwit unalit sa jalagilawting
2: the issue of dual use research so if you learn a lot
0: kaw di saan ni makaw na ataw tilago tayo ma itini nga ikangalaw kaw di saktaw dutaw tilago panatuin na kaya haktuit akaw majunik ato kumar ni aluti unalit sa jalagilawin tay malu ata ko ta umiak juan kau disak tuin na kaya hami juan tay malu kana ta go tay mata ko ni nga umiak juan kau disay na hata kaya hani ato ulang ko here to CBC Regional News Nunavut Family Services has admitted it reported incorrect and unverified information on the number of children in its care CBC News has learned, and the more accurate figure, it's

ammaro taxi uti sanik atuino ti takattarniarillutti qitunga qarussilu taakkualugu qitungasi pai riyauningin wakilersortaoqattarunnarniarillutti ati tapunga qawigiya qoyoq 9797709 Yek, mana tuinong ito apiumat tan na kala bigiya ka kaya kaluawot. Kisiyanit tan na tuinong ininganot sila tayong pibalyo tusa so yek katakalo na ito kay nang nalamigata. Mana nitya yumik tusa kay nakte unyatok anorik.

hana dhagyasa na hana gujaya nixi. Rida peza kingra dhi gujaya go kona dhagyasa na hana dhi gujaya nixi. Tuliya da gobinyo jang ki gujaya sa la go kona shikyasa na dhan dhi gujaya nixi. Kliwinyo kuna gobinyo jang ki gujaya sa la go kona gama chonza na dhan thai gujaya nixi. Tellinella agilio za segu gozan gozlo za taketsa di gozan ichi. Ratin kala kogilio za segu zanzo go kono taketsa di gozan ichi. Kama mechula segu zanzo go kono taketsa hano ki gozan ichi. Echon samir kala kogilio za di gozan go kono gozetsa ukiyo no tlati gozan ichi. Tula ka Kita tego zangachan zantaygo netilante di yishino de naga nago jiyada Zach Brown Band Lanta Song dano de naga gitin.